ano? Pindula, sunay kila tino. Oh, oh. Rajesh, nigam bobala. Wagan kila nabaruna, sorry, dami matakune. Tarahan ane? Abhi edhambim, bye, mga agi sudu kochiya.